0: ulah bali ngobrol atuh, ulah bali ngobrol.
1: Namun ya, kadang
0: ae-ae teh ratu.
1: Hati ya, menya
0: ah teh ratu mah ah. Ayo, ayo. Ulah bali ngobrol atuh teh ratu.